Ang amo sampor kay kanapalta ka ni parati. Kakaon ko kakalapi, kata ako mulagan. Dami, alaw surong kasar, kay ko nagoro ni parpili. Oya model niya che, lagu tao nga ruwata. Arita mundo, inikap na talate, lakusapu.